boy drama for so yan akaya no mpara me da kwasi emreko emre me bia wo bia be mo channel pe amin ko emeduma amin na me wo ba bia din ko mo

0: Brother so House of Deliverance Ministry Abreno enie Sofu Solo Ewofia a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasie Bonsium Anomanye Mpatasie Bonsium Ene Eye Juwada Ne Juju Juwada Ese Openi Eko Henia Ekoso Ewo Anomanye Mpatasie Bonsium Ohoye Laptop Bonsium Oane Kadadane Hon Na Unye Sipa Highways Jansh Nanu Hwara Senka Krebia Minyamfubi Electric Weda Nechi Eho Ena Soridon Isi Eya sorry dying. Eya sorry dying. And yes, try to be in a wabo. Nyami Adum, kofa by Sofu Solo, a coming. Sofu, a grabber.
1: A damage or so.
0: A boom to say.
1: Or Dumakman and Nanyan Coupon,
0: Dumakman and Nanyan Coupon.
1: Or Sadia Co.
0: A Sadia Ba.
1: Cassim.
0: Good. Yabompay.
1: Too many a hoarding where a woman yet I was say. A son say, Unya me, Utumi a dean and I yenty. Any a dear ray, a show woman. Ya bom pai ja etie fo a etie dwuma die hye wonsa ya mpai bone ade srede ne se ma uma ebutu afidie ho etie dwuma die obone fo de yade obone fo de ahokere obone fo de anim guase obone fo de kukruhwe ase ato wonso na mo wanu masam so cheche wonre me mpai bone ma de srede ne se neda yotie ni biara wotie me a obone fo ade na shekeji bim sie mani mpiem fri sa keji ne na de urade ma utumi ne wa hoden emonwuna wonom na nsane ne mfiri mpokirim ena no pai mesra se onipa biara oje wa urade yakopon wudi ne otu na mo be piem e wa no manje mpatase abem oje ne fa wudi ayesa nipa ne dia e wo Jesus Christ die mu ena ye bom pai amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry eye asafo e wo anomanye mpatase bonjour c'est le médicin si suron anomanye mpatase bonjour so vous avez fait fa ni
1: aso safo ena no pe ye ba betie sunsun mu nkomo ne ye de sunsun mu asam ena no pa asem ni nyina is all about the key asem ni nyina ye safo a obiti abushua bi so safo ne kwase me wo ni se ono na urade nyakopo de abushua ne safo a no
0: asha nsa
1: asa ba ye asa ni pa ne ba ma no kwan ama bibi ase wona brabom no eno so ye asem me ne ukase wonim se abushua bi wo no ma enipa ba ko no nyame peso lefte no ema sa ni pa ba ko no efa ne so ba abushua na enipa ni nyana no etibi di epunu bi ya wona safo a ye dibi epunu bi ya e wona safo a ye dibi Sabi sabi who by Israel FM was ya who do front desa. Ya was a fwa ye di biye di uram. And a uram na pe so ba studio. And also before so be ura.
0: Entrance one.
1: Yes. And also wane sa fwa.
0: And sana di waba.
1: And sama di odi be ura studio anka sanso. So kwa nyane sa fwa. Ultime fa studio ase main studio ase sa fwa.
0: Enkwesi
1: ba akone ni mani miye mani nyajumon. Obi tie me wa busua mu obi tie mu ofie we no nyame peso wa du jina benane e wa busua nim e ma yedie ne nkonimdie e ba busua nim mene wo kase ba ta bia wo ba ne mam ye nsa ne nyina no wo sofsafo ba ko bi wo ma wo no urade e tetira busua no e de ase ne so bat ma me na ne yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia sofsafo ne nia no nyina no nyame e peso wa left joseph Ẹsun ya kwanya ya fasu ya di Joseph ya dey.
0: Ya de ni fasu.
1: Onwa ni nyanu mo. Nanso ni nyina mu no. Onyame ma asafo an wo de hye ne nsa.
0: Nkurado.
1: Yes, ama nkunim die ya de abai. Nkunim die ne nso ba ye no. Ẹsun ni nyanu mo nso de yin. Ẹsun. Anopai me ka tire obi a wo tie me asunsun. Ani ama agye agu. Ewi ase sofo. Ko ba ho so a wo so kasa ma wo na wo tu na mo so nyame man sesaye bi ya den
0: eba
1: e de na me ka tire obi a wo tie mi so safo sabi se ni pa yare da dem na se ya tam na ye tibe de ne kwa yare sabia ana wo de yafo obi nchen e mo de ne fa ho die
0: eye ne dia
1: eye sa ni pa ne dia I thank God sa na no o kai sa me ba fidie so me ka se obi a wo tie mi o yare diabetes
0: sitire yare ye
1: asitire yare ye me says that day no ana me hu se enipa yare good dem no sofo o mo do so papa
0: sikire yadie
2: asikire yadie me de awade nyankopo asese nipa biara me turo sa challenge we onyame na me so ka sa me nka sa asem wo afidie so me de awade asese sankofo na yesu tie baaye no obia be hu sam papa pa wo ye no kwafo
0: odi tu anamo
2: ba wona tu anamo ba that day no obia oba bi ehu sa papa wo ye no kwafo me ne panyi bi sia yo o ye man hele o se papa tena sia kama sem nemu e monti that day no no so be piam bi o o so sa fo yade o wan wo ye na wo kwa mpa bo a watutuntum ada
0: ni brabri ye no
2: watutuntum a wo se no ma atade
0: si ni brabri no
2: obisa mi sa papa na wo ye de hu sa me kra me yo man hele
0: wo ntume ko e ko nyini
2: o so sa fo wo ni maria wo e wa pake ne car no wo filling station o ana o nam form na wo ba
0: tiewa e tiewa
2: o so papa sa wo unkura ba yi ana menim die kura o
0: urubuam sa urubuam ye bia so kachere kwachere yeso kusachira wo
2: hm
0: ko we di ntia be be owu e ba be ma owu
2: owu me se that day na so sa fo me wo sam kofu yare diabetes e what dey ho no
0: sisi yare ye
2: e do so and opai su asaduru abie mo
0: be ye ho adwuma
2: and na no pai me se ye yare ye no ho adwuma and opai
0: ye wo sisi yare
2: obi o wo sisi yare ye aso sa fo anya ko na bra samo and na kura ye danso danso a wo dey adie fo mo masa ko akofu aduro fo fo asade aba
0: aduro
2: aso sa fo me me se oni mo bi a ni sisi oni mo bi a wo problem wo ni sisi me se oni mo bi a wo problem e wo ni waste ni sisi
0: enti ato wo mana
2: enti ato wo mso safo me ma waduro no bottle ba ko sei ti e die wo me ma waduro no bottle ba ko sei ya ento sa bottle ne besa no wan kasa wo be ba be kan ye wo adi akere me
0: bi sisi ya ne ye pa wo
2: me se me ma na duro bottle ba ko pe oni on kwonom oyia o meka die wom enfantere me azom safo enzira fidi enya fidi aya fidi ketwa o
0: ntina bi bisa woron
2: asante ready ase wo pa number 1 a enzira de dikan
0: station bi eni ho
2: station bi eni ho me tina fidi we so aka ni pen enya pen fa sasisi na tia sasisi na ya den me se mi nyankopo a kera me duro amenye na opa na me dia duro ni bi ma na ko ni su bottle ba ko a osom safo me se bottle ba ko na ensa sadi ya me ka me bu abranch na fidie so bra ba gu me ni ma se kase papa wo won ka no kure
0: si yere asem na wo kanyo
2: me se sisi ya dia asem som safo adia me onyame mfa nche me nsa no me madi sabi me tira fidie so adinfu aba nsira afam wa se dodo asa na bo yade afra me tira yade so satre eti obi na atre eti obi atre yade de obi so wako ako ako enko ti o aye bi da wa aye mfa nso nyame ye eni ko nani akonya me mete so a me di yesunsun numa no aso fa fo wan na toy
0: kai se ni o blanche do ya etre no
2: obi o ya retre ya de ene to sa akonya ne de te me
0: no ka pradia
2: pradia ene o to sa de no e de bete me ya musa se oba ye ne sanku anya o dia to be tam sike mu o ti se
0: akoto
2: akoto adia bia ra aso fa fo mi kura wa nyame tuma bia me eye niam apa o nyame na me so
0: adia domo
2: adia yama nkofu na mo mo so di sadia na ede adome de bia meka o ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no sob safo
0: yeah
2: eye ni pa ba ko
0: ni tuya ni nyina
2: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ya djuma ana djuma perform oba me ntan na me kacha sa me boa no asedan kenra de se adia me yama no no ta boa no ene enia biara egudan so no na di guso wen ya hwehwu anopai me ka tro biya ne maame ya wo no awono na ya busua no no acha ba biya wo keka ko na busua dan no sani pa na no pa won tu anamo ewo biya den e ko wie bi

0: ntimi nkɔ
1: na kokura emfa
0: dabi obi tie yesesi ya me no kasa isofsafo wa bompa ya bompa ya bompa but be bia brabo no enye matimu ana yede
1: etim peja bia ma
0: empeja bia ma anida so bia ni ho me ka brantie bi oba me nchen oba no oni kapre me taibo na dance ya wa asai oba no oni kapre o me ka tra ni se urade so nsum na me so beboa o na me ka no hema ni midi
1: no ni ofa fo bai hora na
0: on the far from free buo krom buo krom eba be piem abrantie ni bai ya na obi ya wa so da mu okra me sa yi sika edema no abra na kwa nchere bai edema ni sa ti na fa koye asidan ke urade se obi ya no da zero no onyame ya lefte no
1: amen
0: wo dia na okoso e wa brabom wo dia ni ya den oto aye nto ayaka ayajuma ayadie promise and faith mama odia ni akwantu anopa emesrew baabi ba ko ni yenyina edia ni show ya kwano manje mpatase ebonsuo mu anopa ya kwano manje mpatase ebonsuo mu papa na otisunsu baga no so no dia ya friend wo sofi so no no dia friend na ja so no no dia dodo na friend o difo so no no anopa ọdọdọ wọn ni yẹ kọ akọpa dance yẹ ọsọsọfọ obi anante so ọmọ ẹni yẹsi
1: ni ẹhwẹ dance yẹ
0: ọhwẹ dance yẹ
1: ẹni ẹ ha no ho
0: ẹdi yẹ na ẹ kọ so abrabom me se ọma na wa wo ọmọ no baako bi wọ ọnum a ọno na ẹwurade pa so ọfa ne so
1: ẹpẹgya abusua no
0: ẹpẹgya abusua no mama no pa isọre wate ọsọsọfọ debi ame ka asẹ mi me se ọba atan a ọsọre ma ne ba no ne ba yie die bẹẹ no ọba atan a ọsọre ma ne ba no ne ba yie die bẹẹ no sọ wo ọba atan no ọkọ mpaebọ a ọsọsọfọ fẹsẹ na mpaebọ yẹ kọ na ma ne yẹ mehu no this time yẹ nkọ ne sa ẹ yẹ run for your life yes wọn kasa jane gye wo kra nkwa hwẹ abusua wo firi mu ẹnìyẹ ma nkọ ye asam tó sẹsi a wo kú ada na ọna ba asọre fie o na me ka asem wo wo ho wo da abusua bi na sofo safo asem tu se si e na sa wo pesika 1000 Ghana
1: na bu nyabi
0: na ra fo so numbers be 700 egu so obi antime cha 1 million ni pattern e sa sofo safo asem ato critical ya se ya pesika
1: 1000
0: cedis wo afa ni bi wo ma ni ni bi ndi anum ni bi ofu ofu numbers egu so more than 700
1: no je ni pattern
0: unya ni pattern obi ata 1 million
1: amra 1000
0: I was so delete numbers be free wa brabo
1: o ya yemobo
0: me no kasi
1: o mo numbers nemi na capre ni omo
0: capre ni omo fa ho bo yo nku obi a asem to wa ho tira bre mu u jam to ana o beti me atwa charge o why na wo do ho kobo no
1: o te sayin
0: sani pana de ho kobono no sani pana ho de ho kobono no
1: si wona fufuri nyina obi ani kapre eno mu nyina no ba sini gufu no so a disturbable fu no
0: ko enya yize
1: e wa na freezy
0: enya yize osobosafo fine na de ho kobono enna panyidi panyidi enna panyidi me nini shiai o wo sofo panyidi samse age asore wo obi afra na ofa obi afra no fa
1: se bibi won
0: ai obi afra no fa me won ma na ofra me no se eja
1: fa de gara se ne
0: yes
1: me fa bi no isu pa
0: me won ma na ofra me se eja na what is am so lu ma me hoye o se men nam u fie na ni mo na o wa he na am so fa me wo ho me sa soro o se ade bra me si from by was a for car na ne kwara di o so fo o de men nam baby ya kwa asase yantam osofo ewrade sunsun katra mesamen chawade osofo anu ayao ewrade sunsun samen chawade anam sofa wakasa ma me ho adwiri me edia ne maya ma wa ewrade sunsun se chemade ose papa ma monitor wate onse wofa de one sofo panye ajankuto
1: nanantia
0: one nanantia te ose papa uba fidie so a and some on yamina wosu a woka ma monitor na who said di onyame sunsun tiro bia na ye ofa abra mi si aso da na ofa men ka bi se mo

0: Tunkrai de makeko suya pono doctor kwabra entwi kuna du ina tesu wode nsam etudwa wo kiremu se nsam ayekokoso ne nyade ese ne fata na ne nyina da emu na de suafo ni bi nso akasa
1: oyey student of UCC ah owo yekana se school of business human resource management student na okay see lady ne din de innocentia ah ote owo hostel ayensu sebe sebe osi op no okra na danfo oya aye ne roommate se okwa kwisi obi okoye no amba biem ene yeko hu body ne so ewo beach ah na oda ho probably na ne partner e bia wo ho he na muja kakada na efini hwene muba iti actually no ya isi no need to mean chere ikiti se bia omo be fa body no no mko ye examination no mo hu de ye course ana e bia omo se omo obi bi obi omo ni suna omo be tumi ahwe no ti e wo se sa na omo ye no
2: because JC de embom aboye hu maso ye be se se so bi ye tie amado na se bia emre e ko e bia go be se 10 mo kwa kana at least ye nfo bi nkan che ni de ye wo ana se ye mi obi na se bi ti ma share ye life education on phone from my web one. So baby, you know, who need the ability and the amount.
0: Ani ayo koti ye ye adisu ya fobia wamo ewo kep kosu ya pono emu wain atesu wamo de nsem etu jande ya nsem churuni ya wadina niye di nsem na chi ayo wadishi ya ba wufuria manfu wufuria kwa ba
3: wadza kuhu
0: ya ywa sese wamanya abedru na wamo ba ye wamanya abedru nsu adia na yukosu wong
3: kuni anote vifa kumya yusu unami na wati meyichi adum eti yusu mina tedi ya inamo boni yusu yume sani tie ababa wadia yusu na die ewo lideki of kep kosu yusisi last week, Saturday, you know, because you can last week, a crammer when you answer a machine. You cannot say the most man, you know, the by UCC, the 200 more. You know, more administration and what UCC or and one of the children say, Menko, or Koyano, Major, Yajo, or Penny, Doctor Entry, Quabana, but we are from Nome, Edemaya, Ibotino. Now, what campus, yeah, a woman who actually studied yet in the national disciple, or Mubusua, or Musia, dear. Tete omo ni omo nroma dada ni omo ye di si adie nanti campus ni adie no eye saa na ekoso na akoye efutu ni omo tutu ni mahe ebisro na kumi kia wupe yosisi invest of keko si ya ye kane se eniki emu eniki ya enkwala no omo tuji omo ni siye papa apa tete bisa ya kwe ide wo omo ni anase ezda msa ya ne wo omo ni mwa omo kwe kwa kusha akon esu si adie akotula enka mu jomwa enyomba skudi ya enka ye enijen kwa Jomuji omeni na kekos ya efanche ya kekos na no ayo resonance eleba na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na no yo bebia KFC ewo ne KFC wo na pete ati alina no ko le right ku kran tia sa kwa na so ndi so bi jino mse wo di ubone a wo na me e kan do ana obo bo bia me pio so a eni pa ne be di ubone right ku kran to no e nge gba wo sa kwa na so ntali so fo no e ka so mu ji o me ka adishon wo ntino takra bia no ma kompona no ndi so wo kompona no ne so do fo ai wa do wo do da fo bia nko wo bi so be di ubone a ko ni obetu bone na oba kan bu jade a adisuare de e yade a e ko so se de musu ma de no na me dma we de ya no esa si project ana so mo mo pe ko so kan bu sha no obi a e

Nonsia bo adum 106.3 sure 104.5. Ya filete wo memu ni amahodo so. Wake up bremu ni ewo nu ne next dey ke verde fo. Ayire spin fo pumping say we true ana sa na e be yire wode nsem no. Ye dey asom wo ni 00 e na match dey piamu. Enje match foforo so be sa ba. E no susu sansuo commentary live. Ye dey be ma wo kase fidie so ni mo nsem wo sisi no ye mfa nso mo tew. Simo be sa duasa kwa duana ntam no. Ye ni wi a na match dey ho no. Ye dey eno nso abremu na nsem e dey bremu anwumre yi ene yi wasum na efi wani kan ho Facebook atom 106.3 FM ko ba sa ni abobo anu kakre yi. Ice ma kredi bro beka sie nyiba ko anamie num firi basa beka kire wo se abita na wa bata na biwa ene de okano yatepa anzo yemfa